Mateus, Mateus, di kaming kile. Cukur, aming kile, beli loklak, bitch. Kadios, kacukwa, cali, bitch. Kukan na, kacaruli, huka mo kain. Kabiak, siyaps ko, slika, gua. Rinak. Kabik, at skrul, tiyake, curuli, kutan na ina. Lisya bila silik wa kasus ibang bilman sa kuwan. Lok ani bilak at kagwa. Ekuk, kung reblikab lako, alak tomas lut na jiman rey, makukwanta sa siyangkep, nakikulong kli kasus. Nakitye kre banep li rech solomile, skiro li kagwa, haang kishtirehem. Wink at kuilyo sa ru... Ire talili Klaus, kuingkatin chikli roku, sash na ahli Klaus, ut kuingkatin chikli kuk, sash kat sa inkatin pa. Kwa shakibak kutang kstumikan, kwanke kwip chik. Kwanke kwip chik sa kap, eblis tolom, ulak tomas kwan sash kyangkep, kikulak li kasus, chitsap tok li roke balish. Kishkerip sa shtiyep ut kishtiye, chikwang ta shakirik indi tuktukil usilal. Chirishikan kishtiyere lak tumas, khik chakarin liruk laguk, ut ili guk, khik chak laguk chishkat. Laguk chishkat, chishkat sa, anak, chishkat. Chiksa, chiksa, katkinsa, utmaka, maka, kwipchi maka, pabal, ah, pab, anela katman. Kichak oklah Tomas utkishti, at inkakwa, at in Dios. Li Jesus kishire, tokshinakwil nakshapa, usshakreheb, imaka, sheril utsheshpa, ratin li kakwa, nimda lo alat kakwa, Jesus. Matios, di kabingkil, churo likutana in es kakumon. La es likakumon, litongkes sa likungkong chik alipal. Kabiak lipich sa in. Chishaan to atinak, kwi shubak, churis lirati Diyos. Magkuk na patasak na kanaw, yikwi o shib takati. Kabiak lipich sa in.

Aks kami ni Pitch. Ni Pitch Matpi. Nakakulti ka, list yu ama. Lika kumolis kami, lirating relikutan na ini. Ingos lang ako na balis kami, anak kwan, les na nages ilok sa list celular. Serapi, oslana kwastia. Jesus chol kwa bihak lirati li kwa Dios relikuta na ine. Pero kwa ningkas ko sila bayak. Linaskes na ah lirati li kwa Dios us na el sa chua. Spanak ko ka na sila lirati li Dios relikuta na ine. Pagkabi nakchiroli o nalain kwa usibak likatin Kiris lirati ni kakwa Jesus. Kiris hulikunli solom di mangka. Lingka takal na spa na kwaglit jojo li Jesus. Nasnaw chak kicholo ba chak chirush ba li kakwa kipay krus bene. Chichere sil na kre osh re rosh ko tamar kre osh putan ta kwa klik jo jo sa siyang kaip ni kamenak urtu rati na ek uchik maraktis chik rik erit yung wabek abanan hingga chish kesas chole hokanak kamaan shkul Tomas. Nakwanchak ma chirish katyak nakwanchak tach panukish taklan kil lakli Jesus rikine plisolom shirati naeb ustyerheb nakaan nakaan takala abanan plisolom nakshurak lak Tomas ustyere Nakikulon li Jesus sa shtieb kishtieb re banep rechtolonil shkiru li kagwa chankep re aotaana kisome kwinkat kwil sa liro liretali li klaus shnak li klaus ut kwinkatin chik li ko sa shkatsa inkatin pa chan li Chan lah Tomas rep direct solamente. Utsa honalan kwan sa champep di solam nak kikulak li Jesus rikine. Ut kira tinalah Tomas. Karus kira lah Tomas. Kwa syakka abkutan cik chana syulak li Jesus sara. Istiri bli khunzire. Cikwanta syakka irikin ni tukto kil usilal. Cus kira. Chan li Jesus re. Jadi cikan kis kira lah Tomas. Khik cak arin liru ukhla kuot. Ili kuot. Khik cak la kuot. Shkat linsa. Cisa shkat linsa. Utmak aku cuma apa bala, apa bana lekat ban. Harus tilah Tomas atkaku atin Dios chan. Di Jesus Kristi. Tok sina aku nak siapa? Us syakrehep dingka syeril. Us syakrehep lima ka syeril ut caspa. Pasana ini kuan selikat juam la wanah kuan kuanak. Dawah kangel, cugoch kangelak, pero kuahonal na kaje, kuahonal na kagoslan na kumak asjalal joki.
tiktas su baltan ng kutan. Magkapapal chang chang katlak Tomas. Kisach lak Tomas? Kiyok si chang chang tananak. Sasyon anak likakwa, shkam chukunakwa, magachik, shrake chukunakwa. Handa kisko shlak Tomas, shushkanap, shkoo chantana. Abanan makaman? Ka. Kamain na kagulah ko'y lao. Kamain na kakulash kakumon ko ang onal na knakwibang kachol chik angelag. Kwa onal na katye. Manta na nakataw ko nak chak kilala. Ah, shkumon chika. Shik na kinaril. Pero to shkataw ko na kasi mal chah kilal to ka anas kagos la likagwa na kwang perak. Kwang perak likagwa, jo perak chanko. Pero maka chikas jalalaan ak shkatyenak. Kwik ati kwilain, kwik at kwilu likagwa, ing ati pa. Ing arak chan chan kolib li hunchol. Hunchol ang jebre lain, sa katyam siya el uchukwe. Ani kasi nagsasheril ruli kagwa, sasheli kagwa, skutbasirip li kagwa, churwe. Pero mas kutrip, churwe, lak Moises li kwa Diyos. Ani siya ilokre li kagwa, kahe kwi li kwanke banang salita na mit Jerusalem, barspeik li Jesus, aran si sheril ruli kagwa. Pero arin Guatemala, manakchishkunin, chistutam, arin o Centroamerika. Mas ko lang likas sa rin siya. Ka. Pero kwan siya mo siya ehil. Kamagis siya sa shrakik us shakreheb chan. Tok siya nagwil na siya pa matamas us shakreheb ni maka sharid us shashpa. Us tamag a nakil pro kapabak li Jesus. Ustang anakiru chichoyo por cual y Jesús sara salek alebal barceletik lebal aranza shnaj chonchu chek ulbal pero chichoyo katiak chikristiani lima koshkil tachakiru makuho kep talistolom ni Jesús saan sheril shepek rochpen shek rochpenin sherabik aruspano chirue espano shling kalsach bacholek. Chimo ko chikaman kish paablak Tomas. Kish kutika li Jesus ta rapte sikta, kam sikta, kek chulu krus ta, sa rosh kutan ta kwakli chut yo, sa siyang kaip likamenakot. Chimo ko chikaman sa kachulak sa chulak Tomas. Makalish paabala. Kami nakakul, kwa nakamaga kapapa. Tokah kiliru, tokan kapap, karut. Mara tokah kiliru, tishpano, kunak sach pachole. Ah, tokan din pahap, chanko. Makula ota, likumon, ikwengkip sa akalang chupapal. Tok kalagas, uyiri, chiru, tokan. Ah, shakadakwa siya yung tau likagwa, chanke. Pero lao, nakanaw na kwalikado. Nakanaw na kwalik Jesus kikin mo paglal ko ta. Parkiro li Jesus rikinip li kakumon, li yah, li neba, li sa raylan. Chekel is, chekel kwing, klink anike, kachik na geru eke. Arat kiro li ka. Sashteng kankil, arat kanaw ro li kagwa ani.
anaksashtik lahit chilrut chot kite tem tiop tesili kristeli tiop tesili kristian marakli quinkle ishkho khanam uch utkho kuloba chandi kasus chandi chan chakli dio khashtik lahit utan kishpan naran ate chikhunin li qakumonin chikhunin li qachalal qitin bi naqraqi chquch qibil qib arang wali kasus Aranta katao li kasus li kine maan. Abanan mi kakikip, chimaga kapapa. Sa kung kutan na kyokin, chak chishkod, wal kun ni mahailan, siyong kulak li kipo li padre, siyong kire. Renak te tauro ina. Wah ka na bangkil ka ang kailan siyong Utaan kish sumay. Kaut Mata ko hatat kanak chimaka chimaka pa ba chimaka chikta pa maanta acha hichah kilali railali kwan li nakakul haansh komon lika akonik sa shrailali Jesus chandi pa ota ingya kapapak li Jesus kana bakish manung kiri khosh manu lah Thomas matyal tak mas panu tak pichak matosh khak ul tak pichin jangko nak nako mamak tak pichin jangko nak pichin mak apa apa tik mak apa apa mak anak ayan kak pichan nila tak kwah pa nila tak cholo pa nila tak istrukturat kana purulat pero kwash tiyala lak angel tan babil sabi Utbal sura bukan amit. Akash bel singkiritnya. Dia balak le Jesus akal kuan cuyu. Skua klic cuyu. Anak kuan kuan kikin cakahunilo. Jangan nak rarah dia balik ya. Rarah rabin kil nak tanya dia. Nak cal cuci kuni. Apa dan kuik? Iga cang cangkat kahpa. Ah Thomas tuh tak wah tak biruli kahkuat tuan tapa. Ay lanakwan nagtapa ni Jesus kwan chukulik mapar na siya abanan kahkwit inikapaba takataw sa kalis may nikatyo amrik ini ang Diyos kain po siya nikating din ang paskot pa surulin ko tayo Kyal kwaki kwaki pachi kwan golak sali hop konal kwarlibich 4 con 54